Ya, o vaenga mo mo tato wa se singa le nei tai au. Ya, e asi asi e tuai le tato pokalame. E tato mauta malawa. Ya, o lo fapenao na. Ya, ina yo tato matua matutua o lo maua fo ingase ngase o le soifuanga le nei. Ya, le ngata ileo so se mauta ngase ngase lava. Le ngata I tutono ni usila nei. Ya, so se tafau le lalo langi o lo maua ma ele tato pokalame. Ya, o le tatalo le tato pokalame. Ya, papinauna tato maua pea. Ya, le fatutua ma le onsai. Ya, e lo faangalo ina. Ya, o to umalava. Ele finangalo lo tato le faolo Yesu Kristo. Vamele tu iso Isaia lo mta upe to sumatolo lo mfa upe on. Fauta, o te faya se fusi o lo na mai. Ma se tonga fiti e malo lo ai. O te faa malo lo ya te ilatou ma o faa hali atu ya te ilatou le sisiri. Ese, o le manuia ma le faa maoni. Ta ua ya, fiongo pa ia le tua, ele faa ngalo ina I tato ele tua iso se. Mana onga lava o tulanga o lele ato to le malosi. Ya ono o mai wa fea I fo ila tato fo launga le nei fo I vai tau le tau sanga. Ya tauna ia sosone atu le tua. Ya stai au fo ito e faa fo isi ana malosi. Ya faa fo ile vi inga ma le faa fitai le tua. Le vi inga le nei o le tua ya walofa tua I mo utu umalava. I maotanga se ngase.